nga hu la hu ya cho che thoka thai mi gu ve jomo o ilu asa le kai pwe vi thapa to nga hu ni ma lu ja vi yo nga hu mi ve o ilu le mi jomo vi o palo gelo munoma kholo koi pwe vi yo nga hu te ga le le ka nga hu mi jomo o ilu tha ha vi o kholo yo tha khatha ka dono che tu yo nga o to le la hu cho che vi o ta la hu kho pao se

娘，谁在楼在间转哦？一下毛多那几牛在哦家哥，莫买了几啊出。Sen sang ve ve na do e na to sing nha mang o o nin lo nin khi mẹ lo yung tang o sang o thing sen